0: Milo.
1: Osubirila. A ga-emeri nsogbu na group ezinụlọ anyị. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara. Naanị otu ụtọ.

0: ma ọ nwee ọ jụgabere nne ya, ọ jụgabere nna ya. Ụmụnne ndị nọ n'ụlọ a na-ata afụ na-agba mbọ na-echukwa nne na nna ta. Mbọsị ahụ nne nwụ alụ maọbụ nna nwụ alụ akpọ nke nọ n'ụlọ oyibo si na nne fe anwụ ma ọ na nna fe anwụ agba ikwu na ibe abịasị onye a ọ natago, onye a ọ natago, asị na-enyi enyi, onye a sị na-eti na friji, onye a sị na-eme nke a. Ebe ọzọ na-ekwu bụ a na-eti na friji, a na-enyi ya enyi, ọ bụ nwa ọkụkọ, a na-enyi ya enyi, a na-enyikọta ozugbo, ọ bụ nwa ga mmadụ. Na nke niile Sokoto ya anata, nke niile Abidjan ya anata.
1: Chịkọtaba.
0: Then mgbe ọ na-esi eme site niile anụ a, ndị mmadụ ndị bịara abịa, ikwu na ibe anyị bịara abịa, onye na-abịa na-abịa na m ọnwụ, na-anya aṅụ mmanya, na-anya eri nri. O kụ na ebula akpa ya, si ngazi na ya. Bula akpa ya bata mmanya ọfụma ọfụma, kolu na ọkụ, na-abịa na mma na mụnwụ, na-anya
1: aṅụ mmanya na-anya nwụrụ. Iji si na onwe gị wee na-ekwu, na-abịa na mmadụ nwụrụ.
0: Oke na mmadụ nwụrụ. Ọ na-abịa na-abịa na-anya eri nri, na-anya ata anụ, na-anya aṅụ nkwụ. Abịazie na ịtụ alụ ugboro na abụ, asị ndị nọ n'ụlọ ndị abụ mmadụ nwụrụ na-eru ubi na mmadụ nwụrụ fa na-enwere ego ma ọ bụ na fa nwere ego ma fa na-eru ubi. Ọ na ọ ntọ ka a ga-esizi n'ọlụ, o nwere ife a ga-eme. Ebido bụba paraịsị bọsị ahụ bọsị ahụ onye anwụ ugboro. Ebidogozi bọsị bụba paraịsị tiwe ndị bịara abịa, onye ọbụla onye risia otii na akpa, onye risia otii na akpa wee naba. So na ibe mụ na echikọta na ukwuo bụ anyị bụ ndị mmadụ. Ya ka anyị kụta n'onwe anyị afụ, ọ bụ na oyikwe anyị mee anyị ranatanya bụ ife mmadụ nwa si bụrụ mmadụ si n'ana tụọ alụ na ife ka akara ọ ya akalụ m nwa mma ntu ahụ daalụ m
1: daalụ hinne ka emesịa.
2: Hello, good morning.
3: Good morning, DJ German.
2: Yeah, good morning, welcome.
3: Onye nke Chineke, I'm calling from Iowa.
2: Yeah, go ahead.
3: I'm Musu Igbo. Until Lilian and Tujo, Toto Mano.
1: Toto Mano.
3: Bika andro mi, inya ne kuno Toto. Akwa mozu na Ali Igbo. Aburuga another thing. More than case, maybe ya before. Man, I'm coming to you, onye wala chokwari iri ego ya, ya iri ego ya, onye na-ejiri okwa ya rapo. Because na akwamozu kita na anakpozi committee na akwamozu now enwere committee nke one of my friend gara wee buru abada bata abada ọ bụrụ na abada ka achịrị ha ọkwa six years ha ga-akwa akwa maka the akwamozu and the different thing. Even many villages nwere list akwamozu mana a lot of people na violent ya in the sense wo onye ajekwuo eze ma ojekwuo igwe. Ọ sịrị apụ m ka nkwa mma mmụọ mpa m ka m si chọọ na ya ma nje ruto the list ka m wete bribe nye ndị dị involve. Mana nke na-ewutezi m na akwamozu a na-akwa akwa ofu oyi nwoke ka mpa ya nwụrụ o wee na-akwado ikwado ozu na-agwa ya sị ya iwọchi ihe ị na-azụ ịhụ na aka esicha gị ike ịlakwa vileji na onye nwụrụ anwụ anwụwokwa ụgwọ eji onye nwụrụ anwụ ịdọ ya n'ala igote akpati ịdọ ya n'ala ọ wụrụ jelọf rice awụ iri mmanụ

femedu na beha abia na iha ikwuru ta na list ondi dundu ya e decide godu ka akpa ya aka maka na enwe ike abu na na oda na be okeke umu ado umu nno a ndi nta ndi ikorobia na hancha ni na chepitacha anya ha nile ju na ye mekpo ihe nile di na list ana ekubiko na iha anuwa ke mal ke ye situme na unwa kwa ka onodo dire ndi a onwe ike asi na ha na anata na uno ke were opportunity a tafa aofu ka anapụta ha ego ifu na enwere ike family ahụ family okeke emerie mmadụ ebe ma ọ bụ ịtọ nwee ike o were oje gba anyị na mkpịsị aka ejezie na nke Okafọ Echi asị mba ọsịsha na ịma mmee n'otu esi mee na mbụ ka ọ ya adịruo nketa so ifu that n'oge ụfọdụ just like onwe m na ya na-ediskọs ọsị na ọ na-agwa nne di enwu na ọ na-agwa die ka ama na eje enie ya ka emee ihe niile ozugbo nsị ndị nwunye dị anyị ekwe ndị ụmụada onye ekwe maka oge ọ nọ na vileji enwee ike ojii oso na ndị na-agba ịta ndị be anyị na-akpọ ya egbe ịta na-agba abụ mba ozukwana ezu kwupegodu kulu aha ka anyị mara ife nọ n'ime anụ onedị na ịfụ na ụmụ kirikiri omume a na-emesi ndị na-abata na-abanye n'otu ahụ ha afụ ka esi agba ịta especially ụmụada afụ ka esi agba ịta echi niile pụtazie abịa na bụ onye kacha agba ịta especially onye nwee ndị ụfọdụ na-ebu ya n'isi ịbịazie na nke onye asị ka akpa ya ka ọsị mba na-eye emekpọ ife niile ahụ ka o si dị n'akwụkwọ so o bido taa deba mma ọ dịbara gboo na ndị mmadụ ya ama na-eje ife na ọ bụ na emeghị otu a ọdafịa ahụ ụmụada ebuni akpa na ha ana anyọgido ha kpọchighata ha azụ ha nọdị ana ịmanị ya akwakwarụ ha ozu nke fa iche sieru ha nne iche mee ihe niile iche ịfụ na ọ bụ na-emee na bụ okeke ha gbara ịta wee na ndị be okeke jee na be Okafọ ụdị ya ahụ ma okolo akpa na ka ndị atakwa afọ ka atakwa ha afọ ahụ ata

ha agbara ịta wee na ndị be Okeke jee na be Okafọ, ụdị ya ahụ ma Okolo akpa na ka ndị atakwa afọ, ka atakwa ha afọ ahụ ata. Obi ebe si mba gwa ndị nọ gị n'akụkụ ka a maa na ya hapụ ife otu a, si hapụ ife otu a na ịka ọnọdụ dị. Maka ọ bụ na ndị dị ndụ ebidoghọ kịta mebe, ị maa na echi niile Chinefu ọ ya ada akawanye njọ, maka na ya ha bịa na be Okeke mejọọ Okeke jee na be

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma akọrọ ngwa gbara huru di iche iche e ji agbasa kwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchedite ihu Rest Chemist na uso DMGS roundabout ọ nịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị